0: bosumi dumu mok pe nyankopon ba hwehwe nyime nyina pepepe na ensuo no besisi so obebesua ne dofo wana obebenya yansa akwantu awo ene ensentreni pi se wuya adanse ye chenchreche nko ade amedofo ene fa wonhwe nansa ensuo ene nya ba akomchire a ebekoso ukwana wei edikosi efiera no fa wonhwe mu gidi gidi pa
1: Wukwada ye insuo akwanjwe. Ye papa Reverend Isaac Osebons beche ye insuo.
0: Eya yarisa eni ojie.
1: Ye wada su ye nuaba ni kube akwanjwe.
0: Eya sentreni ga lo.
1: Efiada no woche insuo ye. Nwosra somsro nkokra.
0: Onyankopon bema wone wo shebre buafo edi empu eni empu. Kwesiana no pa nondu. Eya wade didie eni egosra somsro nko ekra. Sa ubebi ebu sume enkron no na wa shedu na si e wa dansi diye bi pwani sin fin si anaba bi biya mokpa meeting e koswa mokpa nye ankupon o de wumpaye anu mwaye no ebe brewo mokpa niye
1: o nye ankupon tumi wa waso niye
0: mokpa enye
1: a dansi e chenche niye
0: maye nshia na ube nshiwa amana bradjune ene ntia siye so abu leis
1: for

over to me, Akwana Nso Tabi. Refresam, aya chua yantu afantia. Aya kambia babakano. Yantu afantia kambia babakano. Emwa shiyepa, menken fanada. Kwa juo pompepa. Kwa jema su jona sa jete. Kwa si sibu, wana sa beje. We pia sa su gilio mensa. Men senti nyan fabu ananko. Ama aya kambia, wame pia bonanso. Ama bona babaji, aya gana fa famo. Gilio mensa kwa kwa fabu anibiyo. We pia sa su jeremio pakut.